0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya 2G ya telu manua nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupu ke merah jot pakuyo tu apa apa na na ulah mayu nu na anta ino melayu kan kapiat e teladan dia marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami to daun nana daun pertas iya ga pertas tuh kuno punya aku suba daun pertas nak banyak pak pertas dia nak maka kita dia tuh buat tanya nak dia ga bisa kutek ya bu ne sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama

ay kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kita sa manan mo at imensya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay sida uli nga gautay ka na manah nga gakitay. Siti agi, anang ka pasod kamu tamat baka numo tingki ari pengada tau ka 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.